na kan bulumina talen bulumina tal tura kan manosa bongo bikanda tolo miniti mena mai tare kinna nai katolo na metalo ni bikanda na bobina ni kuwa ena buku ni selka burgona tu mc 92.0 sa tumu osa kaotiko bongo bikanda rua na limu sebulan dolan sa tingo mena soilo alti bikanda ndo sa bongo bikanda tolo miniti mena mai tare kinna na kiri utu jana mai tare kinna boi tire miniti mi da bongo bikanda bi e ba na ngono mai biti na boi tine miniti me tin kerua na ngono ngono nisa del sol terile boi tine miniti me tin na kalokana mai tare kinna ni utu tin na mentele boni bi kenda na bo bnen kuwa ma ngai lo re kinna de ling mata mata na bu kuni kava ka tolu gen kava ni mi sebulan dola we kenda na bongi bi na ka da da isergo sabote tik bi kenda ke sar no tikana sergo sana ke tare tiko ne ka tolu na mentele boni bi kenda na bongi bi na ka da da bu na ka sofia tangi beta ua Ria, Verivalu, Luisa San, Lanieta, Ngaunandobu.